kwenye birenu Obia wewe ni nana inu Utuwi muti kumano bankwe mutia Ewa nisema upa Minya mima mirokwe mo

bacha mo abibinti ebia ne mo yese enu ane ne kwa mu hwe mi o tv suno da bi ene bibinti no juma die no entimi maso all programs di ever say nya me pa next week Monday na obo me life and caledon tv munsha ne so sa pa mo me pa si o ebo no na ya me ko hwe na bo ache o tv da bi da juwa da me sa bansan bag with vim and vigor ne um ngi fiade tata mu chuku modia so ne me betina.

0: ma ma kwa kwa edwuma de na wi ntwo to no se ne san kan let di a ngbo ye ne de ntwo ni fon sam trofo na ye de ye kan ya hwe kwa sa bi kwa na bia dc wuti ana obi beti abona mane enu ntwo no modin kan da ban sam trofo se de bi bia la no kwede bia no asante mantem so afu ro adopt mpo ni ne ndie ni mu na ni mu ni yo mo ho tipa short cut na e beba so bi ad much na ne sa de a yakubu dc no omba chere ne se omo ne dia sase no ma omo a omo dc ne wonya baby a wotena we ye statement mi se de ndo mi mbe ko no nsi aka se bom no voice se ka won nyina ye de ba be so ye tiefo
1: now here land na omo komo de be si market na ni nyina ye ready ana
0: na na no mo omo ja ku ko mo ji land 18 acres kwa dia tupo se pom pe se ye gano mu ti ko ti nyame ni kura na land da ho aya na na ku nti hine na nkasa ni ni di ni mo mu ku yi land ampa nese omo land en som ko chire nese nya sam kitwa a ye hu se land en da ho ne mo mu no ni wo ma ne se jume di no omo so ma nte ho fiyi ni wo an so mo si nyame ya di mo chna no mpa ko ka te na bi a en wo mo mu che ndc for no kon ti ko e wo dc yi no e kwe mu a che to to na so bi ki te debi omo pesa de ne be ko 9 months ne ntia me tete ne ki omo so so de ko assembly meeting eno omo ko pass ye no omo ko to so aba no mo se assembly members nso mo fan ko 9 months e ho na ahen funi ti me mo fo so se e ho sa e kro no kuma de ne ko ase 24 hours no me mi ket no ko ti ta dia no eno ye nse ba e ko so jakob mu ne
1: na chukunti ude wodi waso to for ma nanano mi ohwa omo next line of action se bia nyame adomo ochina sa sword cutting ceremony ni baso a ohwa omo next line of action pa ne sei
0: se nanano mo catch up se ye no bet men ye no bet na so se to would dc wouldn't move ya ba bom ti be yu mo kwan be na otimi dani ade ni fi jakobu se regional minister so ni mo hwa omo mra bom ti na ne sa bia ye na be chire se ye na asase no wo ye ye na ye ni asase no e ma wo kra wo nya baby ye de otina enti ni anano mo baye de min din ka wana nani mo num omku se kuse se omu trim feni ya baby omu be ka omu se ma fa na mo mbe tu de ada o ma chite na nano mo ke bibi ana so mu ye bibi ene be ma ya me mu chuku de te fa me wo ha ye me hu se bi ade we di we na nano mo ka ye ampa o ma ye ana so o ma ye ne de me pe se me di o mo ni mo ka ye ansa
1: okay chuku ma se me da se pa na I'm sure say in the 6 o'clock news bulletin no ya ka we che bi anso de ba be ka ye ho
0: ada mi ne
1: income.
0: I mean,
1: yes, auntie Chuku Joseph and you call Jacobu the happenings issues surrounding the 24-hour market. Mile 9 and as you see that bragging rights as say you could see market in our honum. And you sure how one near my because I'm here much now. Now, no more Jacobu say, it's a sword cutting ceremony. No, it's me basso and parampara pa our mile 9 dear. No, moon so I'm one. Emma, the Ashanti Regional Minister. Ti, enko tiye na nanum kakra.